ampune pangihin didiang kadurus bendu tan kayun ngaksi didiang.